0: bangke gormuris poyat ahom birik pulau leng lam bangke lake aningkan aningkan eboy ichok pen lasi nang li akrab ki thon pu bangke pineng thon po moning na hinu pidak tahai
1: kala kala
0: lasi nang li sodet nu det hoitu nang li akrab ki thon mun det tahai mi long li long ke nang li hinu pidak po lasi theng pia rong long si ki isi akimi nai
1: oh
0: wan ta si athing pi bang lang nai kuwe
1: kala
0: narikol thebo yang phong la son long si nai la pen la soki e thing pi son lang nai a huthanam prak nai a hu english plot kali da nai la pen hala a thing pi ang kur bang english pen e selo rooted pulo
1: kala
0: ang kur indai plan kali da nai ji
1: la
0: son a thing pi long si e nai ji
1: oh
0: tiki nai ji la pen a thing pi rong pen la ki e nai ji ke pehlo nai puhen lo in si kep pen yang si kreni, ating piarong pen, pahilu cak nai, nai betapa.
1: Ante inti sengo, la ati ke tang te komen tua por husi kilik si akimelo.
0: Ati kilik por ke pohen lo, mati jong la pen, ar koi cik lulu te la so ati nang men po.
1: Oh.
0: La si la so botol husi, langdun pa men nai, la so silik nai.
1: Oh, dak isilam mang lipanang kardu jalan te kelapu lo, inti sengo. Laso ahoma break athe kilika hut ake wai kilik se ake mema tangte pamen pame kilik se ake melo
0: ahoma berige bangke pohan lo ador bolam ta du
1: kala
0: nasi pamen pame kilik lo bangte nang li adorave
1: oh
0: nasi ekron long akron hisab de maso athe ke
1: kala kala
0: nasi ekron long e the thini men ringrang lo lo bangte son hosi lik nang po alote nang li ang jinta nang kampo lapin bojar long ta ador kemi long pun nang li
1: oh nang li kita ji bang kala puhen lo athe intang lo tang te lik
0: se lik nang po lik
1: nang athe lik det pen pini ajir ki ding afan an kabir ti ji afan ke kupusona bidi ke klem se ke melo
0: ki ringe bi nei ma ta si arnia tur long nitroxy pen ni kepan ba arnia tur long pe kring pami nang po anan se la so kreng det aphi polythene jarong long hedi tumon pilu long le pin pen picking het na ko tane la ki ak theki kreng tange inking ker ke chuche sitamula amu si bang da ta hai la si so amu si pa bang long le ji phane di a gas palu long le der nai la som pen ang le bi thek lo le pun te mo na le ador ke bang ling hu tame
1: na jor long
0: chu jor long po
1: kala kala la ke mesan alam lo ti sang ho adon thu nangli phanangkar jojiram thekela pohilo pene sok mora son tha taxi pene ngong si elo le putang te o men phulo tang te rodet po hala so dim puthot aning kan si ti ki chunang kok je tang te la ahoma brick ta pene ti ki dang der lo pot moning ta ko ti ki thunang ji ma matang te labang so asai batai si claim lo le putang te ajir ki ding afan an claim nang nilo ma
0: oh labang ke hoklam lo botai sinang li tiki tang lo putang te lake bithie niyo e chokote e choklo nang li mola arong mangke nang li phunang nelo a the si li chot punang li arong mangke ladak do thot bo la monang li sok sang ki sok hipi birik le sok son pu ro det la soki ro da tangka mangke nang li lagila arumolong asab su babbi phunon asab malching po hisab ladak
1: kala
0: so tongka kharos na inke aku nang limu puthora ni kanta anse se athi ang long thupo
1: tante nang lagi puji bang kala la pu hello ahoma berika bang ke batai si jong si e choklo li putang te puthora ning kana bang ke e somthu nang nilo
0: nang nilo lagi ning kanin koi thongke banta la bang ke dober po lagi lake ritun crop pusi horticulture tum ki pu pon no nang li so de atun de ta me mo apolo te bang nang pathi po nang dili long po
1: batai si jong si elo li putang te ciklo jon ko ana phima mata te ningkan ko ana phitong labang so athe ka chodi long po
0: la so meri ke actually bang ke nang li ki e pen so ko son ra ning lig long yi ta ciklo jon thoma phi ro long yi po lam gi kali la ke return crop po bostu bina upo pening e lote mone nang li athe lig long ta hai
1: kala
0: sitami erong long je nang angjin ki long yi bino hala so poriman nang li long le ningkan pli aphilo lu patang te nang erong long ko an puriman sinang ki longi ma hedi

0: Bina borog ami mojang mone gelen jong amai jumai kamnai ai apa bida binna raye jong rongja basa olai
1: mamun lai nungin nga
0: nuchi parab bora
1: numa khala na gida
0: am jing chu khonde alen na gida
1: de aurai nai
0: sunai ami wa sunai ubung ami phung bai biang ni apa biang ni ai bina bua thong si ko apya bu un un chani ni bu ku ge ga ge ge hanai ta ju budun jul ari ai bo je khai ko bai ani ya da yo nishan madia jung ngo kunai ang kham
1: Nengi mungga mamun lai?
0: Kulung bang ni mungga musib gas bro.
1: Neng mah kalau macam itu?
0: Ang deng cek kon dah orang sandeng.
1: De.
0: Tinggal tinggal letis star hawa wan dar watu wan ab ibu dah wal suhai like kita mungkin.
1: Zaro nengi mungga mamun lai?
2: Kulung bang ni mana sunteri?
1: Neng mah kalau macam itu? Ting cek kon dah orang macam
2: itu?
1: De, orang san.
2: Tales sim krawa nai gabu kip kip kanti ma sang su mani gabu kip kip
1: de jabai nengi munga mamun lai
0: ulung bai ani munga musti ki sur de gari
1: neng ma khalam nagi de
0: anda se kun tayar nagi de
1: de aurai
0: pun bai ni munga sang ni pare sali sang ni pare sali sang bar bar ni bar bar bar gilia sang rung sa ku si no sim tang na ku sa na sa ya na kan na pare sali gilia ma sa ya su lo bata kan na sung na be se de rung sa ba sa rung sa na ni ba sa na ni gisir sang su na ngai go ya bi sen ni sing da
1: Nengi munga mamun lai daro?
2: Ulung bai ni munga mus tore na ni kita gari.
1: Neng ma khalam nagi de?
2: Ang deng se metai kun gen.
1: Metai kun nagi de? De. Onnai sai?
2: Bagurumba, kumagum, bagurumba, bagurumba, kumagum, bagurumba, goi ni bari, patoi ni bari, lama do tamani, kantal sari sari. Ayo, kasai bu boro hari, ayo, kasai bu boro hari, bagurumba, kumagum, bagurumba, bagurumba. Gumagum bagurumba mai ni bakri nani pokri sonani mekang rupani megon hador giding giding ayo kasai bu boro hari ayo kasai bu boro hari bagurumba gumagum bagurumba bagurumba gumagum bagurumba bagurumba gumagum Bagurumba
1: Deneni Beya Padao Damnayara Deneo Bahag Ladangman Huri Shoran Bushumatari Nubin Musahari Baneswara Deka Ninal Goyari Aro Zoyanto Deka Bithangmuna Zephthar Nayao Aro Bao Kulum Hornanay Zengni Rongjali Kotopurai Daku Asiyanu Pujupnay Jabai Gajanthi
3: Asi Som Nangthangmuna Rongjali kotopone aida khana songna munbai. Bejing lugese dinani rongjali kotopone aida be esena sei. Be akashbani guwahati ni mahabahu dalai. Tanya bekhona lanai jadang methai ni aida. Aida ni gibiyaw nangthangmunna khana songhuna ladang. Mina deimai ni garangaw mohot bosumatha sujinai nei be methai khou.